Pani buadi arona ya demi amwa. Aba buam bim bim bim bim demi amwa wada. Mama mama. Ani kasi bita bi.

sama de bia na me mane se wo gwa ma bio amu ba hu me mrunku mu ma ba ne sa le na de sa bia ne de aba fo no oji fo ne wa ma wo bia wetin mi se apinia na mi se apinia sa bro ma ba ko ko ko padawo.

21st clinic yes ya tika expert anopai oyare no e mani new nyasa e yare ye o e na me no menya me asem no didi kai pa yes me ka cho ze kona yensa oyare e za sa kwa kwa nyame asem ni ntini nye ba bi asa keke na me ka cho se ko ta se ba bi wo ho no mo a ye nim de ye ye se bi se bi ro mo titi wo ye nim de ye ye o do oyare akọ no e ho na ye di su ade ade ye try and error so bit me aya nemo mo ya we ti sesi atika no stroke diabetes high blood pressure no otina e house ano 21st clinic no so about 15 branches across Ghana you are cry you kumasi you wata kwata krade you otema you breku you sinyane you tichiman you on kranza yo baby baby baby emani ni 0540311311 sompa agidi fo nyina amre ni ni ye do fre juma no bisi ana munafi yati enwuma na kosise nondu bebo nondu bo a ebe kwa koti professor Kofi Abraham sa ko ise premu beto ni akokase de ni akokofa we are prem to break ase bo no e de abro kosu amo afide ni na sompa na e market ya ba sompa agidi fo nyina amre ni ni systematic press ni e 21st clinic ni e Yeko na finyami ya adumu adase ni ebise shia ewa sumpa jidifu nina amre neso makrao

0: trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say
1: bibi
0: say se rubber
1: no ba
0: eje kum ta no duma se on be ka sa chire kwia foro
1: enye ni kra
0: enya bosi ade atre wo nwuma mu na o mo ekom fom nyina aso so ye kentai na na o mo ti o kasa chire bi na sabre bank manager o ba e no me gidi se no fi university abaho foro abrante ye tiatia bi na o kasa na maame ba ku bi sam se na bank manager no one de he na so one o kasa maame o se ah na na na furu nsun abusi sa na tetuno atona nanu tirimu omuni msa djuma panyini bia ese na furu so na msa ma me wo nyani di avenue free university aba we di di na furu ba yekese abusi afo ene so ye wasam emamon ene ene obi frere me na wo ka sem sem rante
2: hene
0: sompa fm ne tv no se eyanwum na mutwa kan ka se ahete papa papa pa. Modi mo studio ho monte de ekoso ye ne wabonte ene ye sove sompa na hete very well ahete